Kuski te yakhani ni thago pano, jasa ni thago pano solog indano. Andra ni thago solog mani ahai. Andra ni shikang je sushi rizak nai. Duni thago ez biram tonga. Yakhai ba andra no je sushi ba injection rikha. A injection ni syringe kaham klai shuza yana. Abri bagi no andra ni thago hako. Tabung no ni biskango o ez biram. Tabung bishiti ka hapai. Es beram bom ti hai ke ngiman kaham kai narok khunju kashme khana bai di khadane